ndax baye fall seigne touba rek ko waye nak kon nañ gorgolu ci magal gi rawati nak yeen yi nga xamne yeenay genné ci yeenay yor télévision yi genné magal gi yakana seigne khadim bu sa lim noko ci keyru ñu tan kon bo doon xol li fi jang ci alcorane li fi jang ci khassida li fi def ci lu bax li fi def ci dimbulante ak lim jur ci rew mi ak nimu yoko nga xamne bo xolal 2023 ak 2025 kep danaka paddu li mag ëpp na 12% loolu amu fenn ci aduna buñ ko xolaté reñ yi tay bo xé mutu jure joom ñaar million dana ko mut dara ko jégué té lepp seigne touba rek leen andi loolu nak boko don xol bu won témir jappana joom ñeen fuk ak joom ñent yépp ci lu bax lañ né liñ fi jàng amul fenn ci aduna fuñ ko jàng liñ fi def ci ay berne itam berne defuñ ko ngir yaq waye nak nañ koy deppali ni ko borom bëggé ndax lan yanala allah luhumha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum kon nañ koy deppale ni ko borom bëggé waye du magal gi du poukeri wu kay magalew magal gi du barab bo xam dañ fa dem ngir wala tabar la tabarrajna tabarrujul jahiliyatil ula tamu yahe dañu jëmi fofa kon nak ñoom itam day mel na am na ci ak yaqle bëgg nu ndax fekk nga fay jàng alcorane nu ngi waxo jël nga fekk koo xam ne melokaan ma mel wóor la seigne touba bëggu diglew ko boo xoolee mbind seigne touba doo ko ca gis doo gis kenn ku bokk seigne touba muy def noonu nga gis kenn koo xam ne am mourid la loolu ko ne sëñ na ko ndax nit ñi ko waxee léegi rek da nga gis ay million yu julit yoo xam ne nekkuñ multasim boo leen bëggee atte julli ak toñ la waaye taalibee seigne touba itam boo doon xool dëkk bi dëkk lu dëkk mu dëkk boo xam lu ma ñaari junniy daara ak fan boo ko doon xool ci àdduna si xamu fu mu am li fi ne si jàkk xamu fu mu am kon ku bëgg a génne war ngaa am lu mën a génne li fi ne ci ay borom xam-xam itam kenn xamul nu ñu toll ñi ci ëpp sax nit ñi xamuñ leen ba leen wax loo kon nag nañ bàyyi di génne loo xam ne wóor leen lii bokk te màggat gi seigne touba diglewul lii ñu koy def ngir bëgg lu neex nit wala ay ndit leen fay ñu génne loola bu fekkee dañoo war a génn ndax ku màggat si boo fi jógee da nga fi war a yëg ak yokkute boo fi jógee itam war nga fa yëg loo xam ne wóor na ne dañ ngaa bëgg seigne touba looloo waral sëriñ bi di ko sàmbloo sëriñ am di moom suñ Modou Mbenda ndax wor ma ji seigne touba ko ñaan ci mbëlu foo sëñ kon ñi ngi leen ci soññ ñoom itam ndax ñi ngi ci di waxtaane bi yëpp itam ñu di ñu ànd ci ak ñoom te xam ne ñoom dañuy jëwri ji seen bi diggee ne waaye ñëpp la ko diggal kon ñi ngi sant bokk taane bi yëpp di sant waadaayatu muqaddima xidma itam yëg leen taxawaay bi ñu taxaw ci màggal gi ñoom itam kon ñi ngi leen di sant ndax dañoo boole màggal gi boole koog liggéey kër seigne touba gi waaye ñoom itam nañ gën a sàmm jumaa ji comme ni ñu koy defee at yi fexe ba benn image boo xam ne waru fee génne ndax ñëw ba si jumaa yi di wax wala nga mel ne ku nekk ci barab boo xam baru fa wukaay la loolu mag ñi kenn mësu ko xalaat kenn mësu ko ñëw man mii de ñemewumaa sol ci biir giri bi mbaxana ñemewu faa sol ay dàll taloo itam ci doomu seigne touba yi daa ko jëlee.

0: anak nga door darban ghayra mubarrah door yo xamanteni du gañi lolou lañu yalla suñu borom bi tabarak wa taala wax kon bokku na ci akaya kat moy nga am yermande ci sa soxna soko mone dimbalé nga dimbalé ko ci foot indil ko ndox leg leg nga dem marché gis ay légumes jënd ci indil ko lolu wañi wu dara am yermande ci sa soxna la bari won na ku jubok soxnam ci ñun suñu aada ñun sénégalais dañuy wax ni ki kat jabar jeku liggéey dedet fekk ne dafa jubok soxnam rek yalla xamna ko ku jubok soxnam deggok soxnam ñom ñaar ñu nek ay complice ndaysan da ngay gis koku day am yermande ci soxna si am yermande ci mom ndaysan soxna su bëgg courant bi yaqku du bëgg ndox mi facture bi yépp fu mu toll mi ngay fay courant yi di couper facture yi di couper robinet bi ngir rek bañ jëkkeeram sonn di fay ci coono gi yépp jigéen dana koy def ngir yërëm jëkkeeram léeg-léeg jëkkër ji du am dépense sa jigéen ji aw ko ndax nag nit dara mënta mat saa su ne yépp ci yërmande gu war a dox diggante jëkkër ak jabaram la kon jëkkër war na taxaw liggéeyal jabaram dimbale ko ci yenn yi yu dii si na mën na ko cee dimbale yooyu nag taxut jabar yab jëkkëram wala ñu ni jëkkër jëkkat dafa ragal jabar ja déedéet wallahi dañoo déggoo ci l'islam noonu la ko bëggee mbokk yi ànd dee say nekkut lekk ak naan rek ak solu déedéet du leen lekk doolu kese loolu ci la de matal lépp ku ko man defal ko sa soxna ay li yewen rafet na waaye waaye waaye fexel ba ñewental dox seen diggante nga am yërmande ak cofeel ci moom ndaysaan nga bañ koo teg la mu tegowut nga bañ koo sonal ndaysaan nga bañ koo sonal bul sonal sa jëkkër waaye sa jëkkër tam bum la sonal mukkuwaay bum ko def bum violent ci yow bum soxor ci yow bum lay iñaane bum lay dóor bum lay koñe yépp jëkkër waru koo def jabaram am na jigéen yu dund dundin wu metti ci seen néegu sëy seen jëkkër yi dañ leen di torturé ci ay kaddu yu ñaaw yenn taay ñu leen di dóor sa jigéen ñi yeew mel na di ñoom ndaysaan yii alquran waxuñu ko ndaysaan alquran bugut kuy toroxal jigéen bugut kuy doyadal jigéen bugut kuy saaga jigéen mbokk yi lii lañ leen indiloon tey li ci rafet ci yàlla la lépp lu ci nekk ay njuumte ci kiy wax la nit moom yàlla moo ko mooñaale njuumte kon seen mbokk oustaz Diop Kayel moo doon wax ak yéen wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: min ashaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim

0: seen ak Grand FM di leen wax ni yéen ñi nga xamante ni yéen ngi déglu Dakar FM ak fi nga xamante ni ni mooy RSI seen rajo Sénégal international.
1: May Seer
0: di leen nuyu bu baax a baax a baax.
1: Seer nuyul ma Braya, nga nuyul ma Nico Fall Thiam, nga nuyul ma ki nga xamante ni mooy Khalifa Lo.
0: Braya laaj ma la laa koy nuyoo.
1: Waaw.
0: Noo koy nuyoo. Braya nii laa koy nuyoo.

Ousmane Diaw yaa ngi nooro taxaw wa di leen wax ni rek lay demee fi nga xamante ni mooy village mondial 2026 fi nga xamante ni wa radio Sénégal international fi lañu déplacé wu ñëw di bégal ñi nga xamante ni ñooy auditeurs yeeg auditrices yi di nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu fi nga xamante ni mooy les 5K. Bu ma nee 5K nag dañ naan Kaolack, daan ne Kumpentum, daan ne Kousanaar, daan ne Koungheul, daan nuyu tamit ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu fi nga xamante ni mooy Tambacounda. Waa Tamba commune yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi safoo radio Sénégal international ñu ngi leen di bégee bu baax. Di leen souhaité un très bon week-end, di nuyu waale tamit sama doomu Ndaye. Kooku mooy Birima. Birima nag moo nekk si fi nga xamante ni mooy RTS 2 di ko dëbb bam mokk. Birima yaa baax. Kenn yow si mbir réew. Ak lan di teral jëkkee yaay borom alal. Baal san yaa baax.

0: ay jamone ko nak yusuma jigen dou rele super étoile de Dakar fi ci place de la nation dou ko tekki ben yone ay ko boko degge ci souf moy mom mo tay
1: suba demul rek day
0: ñaw ay tay nak ñu and tek suñu partenaire
1: mom demul rek mu ñaw
2: mom de neena
3: day def wala
1: mo demul rek mu ñaw
0: ay je
3: inquiète pas nañ trouver solution
1: ah lol moy mëna am de sino rek damay dem quoi suba demul rek mu ñaw

ay ta bokku senegal legui nak dañuy mais be kay mama gay legui nak dañuy tambali suñu jeu yakana nak wa canal plus yakana ni amna ay jeu yu am solo yo xamne ndaysan dañ leen kay poser ku ko ci gagner rek inshallah bo ñewi fi ndaysan di nga jot say lo ci karam touti inshallah ak wa canal plus.

0: non non ça way dañ koy téral
1: hein
0: non ça
1: ñom ñaar ñep sax borom sac bi sax war nga ka
2: yow la ka nga tuddu kay
1: ay wa dawal
2: do tuddu
3: Youssouf
2: aka
3: Youssouf
2: ko deug
3: wala ban
2: yow mën nga fi ci dé arrêtal bakatal acci defatal li nga defon sax ba xol waaw waaw eh tay ma may la lobu am solo tay waaw eh tacci len ko encourager len ko tacci len ko waaw waaw dindi sax bi
1: aka
2: waaw musique Nicolas son bi la jole waaw
4: motax mami
2: waaw eh kay eh

0: Mali et le Malard, le Tama du Sénégal. École. Les moyens Kora Tama, Kora Tama.
1: Mané ko ci di dafa neex moy Kora Tama nga ni ha.
0: Li moy Kora Tama.
1: Mais li dafa ris.
0: Li dafa doy war.
1: Dafa ris de yengal nit.
0: Ndaysan xam nga Mali.
1: Waaw.
0: Mali ay ndaran kessé la.
1: Ndaysan.
0: Mais ku melni Sidiki Diabaté.
1: Sidiki waaw.
0: Nek ndaran bu doy war
1: bu meuna way.
0: Bu jéggi dayo nek doomu Fatou Mani Diabaté. Nek setu Sidiki Diabaté bi nga xamanteni mom lañ ko tuddé.
1: Mom lañ ko duppé.
0: Mu jaxaso ki nga xamanteni moy Mia gisé.
1: Ndaysan.
0: Mia xam nga ko min nga ko.
1: Dafa meuna way.
0: Ndaysan
1: xalé bu meuna way la barki dembo ñaan li ngon fi man ak mom mané ko lu tax nga meuna way moma jaxal miya mu reba son ay ca mbokk Sénégal li ko tuté maximum waxé légui non lañ koy défé.

0: mama me loy tagato ayte mama loy tagato
1: Dudu Baye xana
0: waaw
1: contentement bu baax
0: ndaysan
1: a chaque fois rek nek ki begal suñu auditeur nuyu sénégalais yépp ci ñëpp nak di wax ni nak xalam demon na bay neex bumba dog mais suba dinañ del suba inshallah suba amna de
0: waaw amna waaw
1: suba amna kon ñu joxat auditeur yi di dajé suba rek
0: inshallah
1: katanu borom bi
0: ay chemine ko ko moy mama ba
1: di nuyu ñëpp di wax ñëpp nañ ñëw légui ci ci place de la nation rek programme baangi non di soga commencer
0: Aïcha mi ngi nonu
1: Aïcha
0: be kay mama gay
2: rendez-vous ëlëk
0: inshallah
2: ci finale bi ñi ngi ci 3e place bi
0: waaw
2: France Angleterre
0: ci kanam touti inshallah ci radio sénégal international Aïcha mi ngi nonu ndaysan Aïcha mi ngi nonu gay inshallah ba suba ak jamm yaakar na ni nak non lay démé merci beaucoup technicien yi andalon amadou nicolas cham djegassar omar ba Merci beaucoup à vous, à demain.
3: Yeah, yeah. Yes. Yes, yes. Yes. Yeah, yeah. Yeah, yeah.